0: safra no sa jisa ba kuma me baba bra ba kuma me
1: ye na sa tu me ko
0: o kubie ni we ni

mra mɛtim wo mra ɛsɛ sokyerɛma aberɛ sa nkra wɔ mpa a na mena hoa sɛ ogya wo. Hallelujah.

wadi afi ba ko acha me nema mienu ani tana me ni na senta me be du bre bia ma yo ware fu ane ka chire me se e da bi ba ba ya from a missus na ye me ni ka kura na ye me fani se once ma sa wa ka ho se nya ura di na ya sa se chire ni waya a gro ba ma bo som ba wa ko fu ba ane me ti mi ka chire me sa Ebe ti da. Ne nyamie.

Jesus. Yes. Why are you so funny, brother? And I am Messiah with you. Follow the body. Listen to me. Shana ni mwanya. Shana ni mwanya. Zawadi wawa. Shana ni mwanya. Zawanya waya wasa. Yane kasiya. Zawadi wawa. Did I reform? Nye ni bengila. Nye ni sadia wanya. Ha. Wabidi nisi kanyina. Tonyosa. Wani mu yasuti. Wadi ako huo. Yen shranka wasa. Wuni mawra didi. Wuni mawra didi. Eti kwani diye. Na zawadi wawa. Shana ni mwanya. Zawanya ufa hudia. Kama mwansantia.

wei enche bia nyame amfa fia wote wo saa na wasesa ne din yehu bi oba pa krisi sesa ne de empress sesa ne de enye saa ne yepen ba te bedu ba bi no na bibia si na wo se ushia florence a obeyi obinim na firi sono ayen bia florence na wo de ne papa din abehye ho because already obinim ne florence ye dia se enipa kra ne omo kasa no mo san bo mu kra odo no obi abeye careful ne yonko ho we san suo ma we a wonom we ma we aduane a woni because oya su oya se se awade ne ba bia aduro no wo mu mienu no ebeye kra mo obi anko mu because awade a etime ba bonten na we isi we aye se na we dabi dabi odo na sa